Ang tibuok siya ko na senyor ka pa rin mo siya ang kubilo ko na pas. Harikay ko'y senyor liaktay kita ka. Senyor Dios ni ko maipin senyor ini ko ikikunatuan yung ikatsyang ko siya ikunapi senyor chuya Dios ni ko. Kay pero suyo ko pa senyor. Kuya li ko ay ko senyor pero suyo man talya pa ini ko ikikunamanta. Maipachicho senyor Dios ni kang man kay pero suyo ko ta. Gobierna hoj Dios mancha ko Dios caso ko corona cheika. Kawari wanki ko mama al cheiko wanki ko mama señor ronaka. Manali yelanti me señor ka kushan kai pachape. Wini pas causa reina señor. Mana wini pachu causa sa ko mana ima afkiris kai ko pa señor. Balur ni uchukan ka aswan pa señor santa kel kai kite estudias kai ko. Wilanai ko atikong rona masiko man. Manatanita, señor, tutaps punjabas. Rona masiko manta, señor. Balikunay ko makikiman hapichinay ko kaitan, señor, monanki. Chaylan, señor, anak pachapaklan kanay ko, señor, Dios niko. Makila, señor, siyakushanay ko, señor. Chayta papalay ko kan, señor, sapang ko kuaway kita intindi kachipay ko. Ama, señor, ko kakipantay chupuririchun ko. Ashkan wawai kiko na senyor kolka khepanta pori respa hok mahiyarin ko, chiriyarin ko. Chuya Dios nilay ko papa poderoso senyor. Papasito kausan nilay ko pa. Yay ni ko kang kachay ka senyor ka may yana po wain kiko. Dios ni ko kakta niya upah tarwasah ko chay ka. Yapas katarah makoy ko wain kiko pas. Chuya Dios ni ko kausan nilay ko pa na senyor ko wain kiko. Kung kita siya sa kapag kaita pa sa roon naman pas siya ipas, wak siya ko naman ay pas kay kanampak. Senyor, siya Diyos ni iku, siya iku naman balik kami kiko. Kasil pika ko nata, Senyor, kuya likoy. Kalo niya man to imakasyang ko akin ka, manaliruas kang kumanta. Ime inarak may infierno ka, Senyor. Manaliruas ko na tukoy siya imarin ka, Senyor, mana Diyos ni iku takasukuh. Chay ko naman tatay talay ko libra ay ko irakaw sa siyakting ko. Senyor Diyos ni kumanya kami kikong pastor ni kumanta. Hinatik sa mga yung timpikil kay kuwilak pastor ko na. Misyonero ko na evangelista ko na. Senyor Diyos tay talay ko pa ikunata senyor. Wakay chay ko ikalipa chay ko kay pachape. Runa kay nanerak milyones milyones senyor. Risang infierno man chay man. Simi kay pachis kay kanampak kil kay kirexichis kay kanampak, Senyor. Chay tanis pa iko, Senyor, bali kami kiko kay rato. Grasya, Senyor, makikimanchura kami iko. Kayaris kay kumantukoy ko na iko kami yana pa iko ay ko. Kay pakaring manta, Senyor, di ay ko liapang. Kausak ronat, Senyor, wasing manta, lang karang kumanchu may manchu loksan kako. Wasing kumangkutimpunan ko kamo kay chay ko, Senyor, nispa. Bali kami kiko, Señor, Dios nilahi ko. Gracias, gracias, Señor. Onkos ka ko natapistay talay ko. Kanya po na makikita, churay ko, sanadora makikita. Chuya, Dios ni ko, manayuyay ni ko, mahamon yu chay pa, Señor. Yay chay ko ay ko, Señor, kaya sumak chuya kalkay ko naman tapos ni ispan, Señor. Achika mo ko, gracias, gracias. Bali ko spay ko, Señor. Kuya pa yakuk mo na ko Jesucristo naskaway kik chuya chuya sutilampi. Amen, amen, gracias. Monas katuray niya niya ay Señor ninchis Jesucristo takay nin sa minjay ni liapang uyarik ni ko ang hinaka Señor ninchis Jesucristo sutimpi buenos dias monas katuray niya niya in Hispania pa ikamay ko. Hinaka hako niya yan niya upak mampuri sunchis monas ka uyarik ni ko. Señor Dios ninchis tamakira suya kuspanchis, hinakaha kunya upakman tagi kunatapas uyarikosunchis.

ko. Dios ni ko hampi ko agni ko senyor ni che me kampi ko fias pa papa hamoy ko manya ku ki ko kang mata kalieta pa senyor. Gracias senyor ni pa manya kamo ki ki uraspi.

Bendito Camajnico, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Que namunakuiniki manta, Señor, ni ari y me imana. Manali, huchasapa runankeiko, Señor. Trichewampa, Señor, ni kuyapayakuinikija, munakuinikija, más tarde para poninkasian, Señor. Chereiko, papá, y pajarin pipas, Señor, ni tanta hatuncheita munaspa, kangmanta, rimarita munaspa. Santa kalkaikimanta, rimarita munaspa, hamusheiko, Señor. Kampak yan na painikita mas kaspa putito, Señor. Porque manachos, Señor, kangwang kay kumancheka, yan kang hasta kay radio kunta niya, rimay kumang chepas, Señor, ni manang alincho, nitak ni Señor, bendisyon chukang mang papa. Seray ko, Señor, ni kipakarempi, Señor, ni kutay ko, tarikunasay ko, spay ko, confisay ka, spay ko, Señor, ni Simpay ka mo'y kiko, promisay kiko nata, hapipay kuspa. Kang ka, Senyor, ni niwang kiko, santa kalakay kipika. Kuchay kiko nata, chus wilya ka mong kicheka, no kakatsaning meuntak ni kani. Kuchay kiko nata, pampansya na ipak, tukuy imay man, nakhili kay man, tapos limpian na ipak, nispa, niwang kiko, Senyor. Kay promisay kiko, hapipay kuspa, hamoy ko, Senyor, ni yahnapi, Senyor, ni ki. Warmi wawai ki kunapa, Señor ni, kay radio junta, Señor ni, remaras kan kunayapa, Señor ni, runa masikuman, inak masikuman, sa ikus ko, bendisyon ka nampa, papa. Kay kunata maliya kamoy, ki grasas takus pa, respetsik ni ko, Jesus Cristo, su tempe. Amen, y amen.